0: DW
1: Toma della Zamu faro ne daga Ghana inda tsohon mataimakin shugaban kasar kana jagoran adawa Dr. Mahamudu Bawumia ya soki lamirin gwamnati mai ci tare da zarginta da yin barazana ga tsarin demokradiya ta hanyar danne yancin fadar albarkacin baki. Zargin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Ghana ta kaddamar da kamakame tare da tsare wasu yan jam'iyyar adawa tare da gindaya sharadin ba da bailin su wanda yace bai dace ba. Daga birnin Accra ga rahoton wakiliyarmu Jamila Ibrahim mai zango.
2: Tsohon mataimakin shugaban kasar a wata sanarwa da yayi da kakkausar lafazi ya nuna damuwa mutlak akan abin da ya misalta da tozarta tsaffin jami'an gwamnati masu fafutuka da ma magoya bayan jam'iyyar MPP tun ikamawar wannan gwamnati daga Janairun shekarar 2025 dan karfafa kokin samari yayi misali da wasu kisa-kisai a baya-bayan nan da suka hada da Kamin David Esando wani dan fafutukar MPP a shafukan sadarwa sai kuma ga kujeran jam'iyyar na jihar Borno kazalika da wani sanannen dan gangamin jam'iyyar MPP na Gani Kashini da ake kira Abronya DC duk waɗannan ne Dr. Bawumia ya kwatanta da zaluntar tsarin tsaftar siyasa tare da haɗin gwiwar bangaren zartaswa da hukumomin tsaro da wasu jami'an shari'a inda a ƙarin martanin sa yake cewa
3: we will take the debate
2: akan siyasa dai zamu aike sakon manufofinmu da duk wata muhawarar cancanta ga kasar kuma muna ƙara jaddadawa koda za a kame dukkanmu babu gudu babu ja da baya zamu fito kuma mu shigar da manufofinmu ga jama'ar Ghana
3: and make it our case to the people of Ghana.
2: Muhammad Awal daya a cikin jami'an sadarwa na jam'iyyar MPP na kasa yayi ƙarin haske akan gundarin zancen
4: mutane MPP da aka kama wa'ansu aka je da su gidan sarka 72 da sauransu 11 14 nan ba wanda ya fadi wani abin da ya taka kara ya karya da ya cancanci a je a kama mai shi dukkan su tsuka ne suke da gwamnati saboda alƙawarin da ya yi da mutanen Ghana da wa'anda bai cika ba da sauransu na daga ciki shine wani ana kashin wuta kullun a kashe a kunna ana kiran shi Dumsa yace Dumsa ya komo da hutun president aka kama shi da sauransu wa'anda ake kamo kuma aka kama mai shi ana zuwa da shi ne kawai in ya so in aka je aka bashi bail kuma a sake shi kuma wani court daya ko biyu ake kai su duka baki daya mutane 14 nan duka court biyu aka kai su in ba kai su a gidanta ba an kai su court nine dokan Ghana ba inda ke gwada ko president ka zage shi za a iya a kama ka a kulle she dai a je da kai civil case
2: shi kuwa Najim Abdul Karim daya cikin ƴaƴan jam'iyyar da ke gwagwarmayar neman mukamin maga kujera a matakin mazaba kiraye ga gwamnati yana cewa
5: kamar inda kowa ya sani Bawumia mutum ne mai son zaman lafiya tunda ga ya fito yayi wannan maganan lalle abu ya kai inda ya kai ni shesa muna son gwamnati da ke kan kujera su duba su gyara
2: sai dai ta bangaren jam'iyyar NDC mai mulki ko mai mahangar su tambayar da bata samu jawabi ba kenan sakamakon duk waɗanda na kira a lokacin hada wannan rahoto ba su samu damar yin bayanin ba sannan amma shin ko za a iya cewa da gaskiyar shi Dr. Bawumia ga nazarin yadda lamuran ke wakana ko dai da wata manufar da MPP za ta iya cimma da wannan muhawarar Kim Muhammad Faisal mai sharhin lamuran siyasar yau da kullum a Ghana
6: irin maganganu haka yana taimaka ma shugaban jam'iyya ne yayya hada mabiyansa wuri daya kuma muka duba bangaren gwamnati kuma dole ne wanda yayi ba daidai ba a hukunta shi to wanga abu zamu ga kaman zai saka mu cikin wani rudani na batun daidaituwa na cibiyoyin gwamnati wa hasatan wanda ke tabbatar da doka
2: ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Accra Ghana
1: to daga Ghana bari mu nufi jamhuriyar demokradiyyar Congo inda hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa a nahiyar Afirka wato CDC ta tabbatar da sake barkewar Ebola a wani ƙauye da ake kira Ituri da ke gabashin Kwangwan. Hukumar ta kuma yi hasashen cewa mutane 246 ne suka kamu da cutar, tare da tabbatar da mutuwar mutane 65 izuwa yanzu. Rejana Munir na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
7: An dai fi samun rahotannin waɗanda ake zargi sun kamu da cutar ne da kuma waɗanda suka mutu a yankin Mongolu da kuma Rompara. Cewar hukumar kula da lafiyar jama'a ta nahiyar Afirka a cikin wata sanarwa da ta fitar. Cutar Ebola dai cuta ce mai saurin yaduwa kuma ana iya kamuwa ne da ita ta hanyar haɗa ruwan jiki da wanda ke ɗauke da cutar kamar amai ko jini ko kuma maniyyi. Ba dai kasafai ake haɗuwa da irin wannan abubuwan da ke haddasa kamuwa da cutar ba, amma cutar tana iya zama mai tsananin gaske idan an kamu da ita wanda ke kaiwa ga mutuwa nan da nan. Sake barkewar cutar ta yanzu dai ta zo ne bayan watanni 5 da kasar ta Congo ta sanar da barkewar cutar tare da tabbatar da mutuwar mutane 5 a wancan lokacin. Wannan dai ita ce karo na 17 tun farkon bayyanar cutar Ebola a ƙasar ta Congo a shekara ta 1976. Wannan sabuwar barkewar cutar ta Ebola dai za ta zama babban damuwa ga ƙasar ta Afrika ta tsakiya, wanda tuni take fama da matsalolin ƙungiyoyin 'yan tawaye daban-daban a yankin gabashin ƙasar. Ciki hada kungiyar tawaye na M23 wanda ta sake tsananta kai harharanta a watan Janairun shekarar da ta gabata. Ita kanta yankin na Ituri tana fama da tashtashen hankula na kungiyoyi masu ikrarin jihadi ta IS mai alaka da kungiyar Allied Democratic Force ADF waɗanda tuni suka haddasa mutuwar gwamman mutane a yankin da ma wasu yankuna na ƙasar Congo. Hukumar kula da lafiyar jama'a ta nahiyar Afrika ta ce ta tattaro taron gaggawa kan hada kan manyan hukumomin kula da lafiya na ƙasashen Congo da Sudan ta Kudu da kuma Uganda. Kamar yanda Jean Kaseya, daraktan hukumar kula da lafiyar jama'a ta nahiyar Afrika CDC ya ce.
0: Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est les risques élevés de population.
7: Yace abinda ya fitar da hankali shine babban hadarin yaduwar cutar ta Ebola a yankin, saboda yawan zirga-zirgan jama'a tsakanin yankunan da abin ya shafa da kuma kasashen da ke makwabtaka da su. Ida shirin wani babban taron gaggawa na yanki tare da hukumomin lafiya na Uganda da Sudan ta Kudu da kuma DR Congo da kuma abokan hulɗa daban-daban ciki har da WHO da kuma UNICEF da kamfanonin magunguna don daidaita matakan da za a dauka kan wannan annoba.
0: Coordonner la réponse à cette épidémie.
7: Taron dai zai mai da hankali ne kan muhimman batutuwa na mayar da martani cikin gaggawa da kulawa da abin da ya shafi kan iyaka da kuma tattara kudade da sauran albarkatu, cewar sanarwan.
1: Rahoton Rejana Munir kenan. To idan muka nufi Kamaru, gwamnati da masu ruwa da tsaki a harkar noman masara sun yanke shawarar dakatar da shigo da ita daga ƙetare a wani mataki na tallafawa manoman gida. Sai dai duk da haka har yanzu ana shigo da masarar daga ƙetare saboda ƙaruwar bukata, musamman ma ga masana'antun sarrafa abincin kaji da kuma na yin barasa. Daga Haduwala, Zakari Sadu na ɗauke da ƙarin bayani.
8: Ko da yake manoman Kamaru na samar da masara mai yawa, har yanzu akwai rashe na kusan ton 200,000 zuwa 250,000 a duk shekara. Wannan ne yasa dole a shigo da ita daga ƙasashe kamar Brazil, Argentina ko Amurka. Masana'antun kaji suna amfani da kusan kashi 70 na masarar da ake bukata a ƙasar. Mevery Dabo, mai kiwon kaji a Duwala, ta ce kawo yanzu kilo masara ya zarce sefa 300, bayan kuwa a makon da ya gabata ana samu a sefa 250.
9: Maintenant le maïs coûte 300 francs le kilo.
8: Kwanakin baya ana sayar da abincin a 350, yanzu ya haura 500 kuma zai iya haurawa har zuwa 600.
9: Et ça risque monter même à 6000.
8: Bangaren masana'antar kaji, babbar mai sayan masara a Kamaru na shan wahala sakamakon matsin lamba wanda farashi ke ci gaba da karuwa a kasuwannin kasar. François Djungu, masanin harkokin kasuwancin masara a Kamaru, na gani dole ne a shigo da masara daga kasashen waje domin cike gibin da ake samu a kasuwanni. Ton 220 don cike gibin da ake samu, shi yasa masara ta yi wuya a kasuwanni. Abin takaici ne dole a shigo da masara domin cike gibin da ake samu. Idan muna bukatar shiga ƙarni na gaba, dole gwamnati ta zuba kuɗi don ƙarfafawa manoman masara su samar da ƙarin masara a farashi mai sauƙi. Gwamnatin Kamaru ta hannu ma'aikatar gona Minade na ƙoƙarin ba da tallafin iri da takin zamani ga manoma domin ƙarfafa manyan gonaki a yankunan arewa da yammacin ƙasar don rage dogaro da masarar waje. Sanya haraji kan masarar da ake shigo da ita don kare farashin masarar gida. Duwannan matakai sun kasance batutuwa da aka tattauna a kansu yayin taron da ya gudana 7 ga wannan wata ƙarƙashin jagorancin Firayim Ministan ƙasar Joseph Jangute, domin samar da hanyoyin sauƙawa masana'antun sayar da abincin dabbobi a ƙasar. Ga masu noman masara, babban ƙalubale da suke fuskanta shine farashi da kuma damar samun kayan gona, inji Umaru Duwapo Mali. Matsalolin da masu noman masara ke fuskanta a Kamaru su ne taki, sannan injinan noma. A takaice dai gwamnati na kokarin tilasta sauya shigo da kaya ta hanyar hana shigo da masara daga waje domin karfafa noman gida. Zakari Sadu, GW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru.
1: To kada dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne a cikin shirin sharhunan bayan labarai daga nan sashen Hausa na DW. Idan muka nufi Najeriya, asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fara aiwatar da wata sabuwar dabara da ke taimakawa wajen samar da ilimin boko ga yara ƙanana da ke zaune a sansanonin mutanen da suka rasa muhallansu. Ana dai yin kyakkyawan fata ga wannan sabon tsari da zai baiwa yaran damar ci gaba da karatun boko a Najeriya. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
10: Tsarin samar da ilimin boko ne irin na shaka tafi ga dubban yara ƙananan da ƙalubale ya sanya suka tsinci kansu a wata sabuwar rayuwa a cikin sansanin da aka tsugunar da iyayensu. Kokari ne asusun kula da lafiyar yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya ke na sake maida su a tsarin karatun boko. Tsarin ya hada da samar da ilimi ta rediyo da ma kuma wasu sabbin tsare-tsare na samar da ilimi ta wasu hanyoyi mabambanta. Waɗannan yara da alƙaluman da hukumar ƙididdiga da sauran hukumomin kula da 'yan gudun hijira a Najeriya suka yi ittifaƙin cewa sun kai miliyan ɗaya. Ƙoƙari ne na samun masu da tsari mai ɗorewa na iliminsu har zuwa ƙarshen wa'adin da suke zaune a wannan yanayi, wanda mataki ne na rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, waɗanda suka zarta miliyan 18. Dr. Tijjani Muƙaddas shi ne shugaban cibiyar samar da ilimi ga yara marasa galihu a tsarin shaka tafi da ya faɗaɗa ayyukan nasa zuwa wasu jihohin Najeriya har ma da Abuja hedkwatar gwamnatin ƙasar. Duka ƙoƙari na samar da ilimi ga yara marasa galihu.
11: To irin waɗannan sansanoni zaka je ka samu yaran ba sa karatu, to amma ita wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana shigowa domin ta tabbatar yaran nan suna ci gaba da karatu. Domin ita UNICEF ta yarda da cewa shi karatu ba wai dole ne sai a cikin aji ko a makaranta za a yi shi ba. Shi karatu za a iya yin sa ko karkashin bishiya ne ko karkashin wane ne, domin tabbatar da cewa yaran nan da suke sansanoni na 'yan gudun hijira sun sami ingantaccen ilimi a cikin wannan lokaci a ƙasar mu Najeriya.
10: Tsarin karatu na koyar da yara ƙanana lamari ne da ke buƙatar kyakkyawan tsari na kwanciyar hankali da walwala. Abinda asusun UNICEF din ya baiwa muhimmanci domin samun sakamako mai kyawu. Malam Hassan Sardauna jami'i ne a cibiyar samar da ilimin bai daya ta Najeriya.
12: Wani abu ne wanda za a yi hoɓasa a ga gwamnati ta shiga ta dafa ma kungiya kada a bar wa kungiyoyi kawai sai abinda ransu suke so, domin idan ba a yi ana bincike to sai ka ga ila an haifar da koma bayan wani abu da ba a san shi ba. To lalle hakika gwamnati ana buƙatar sa idan ta taimakawa yara waɗanda ba sa cikin karatu ko kuma ba sa yin karatun boko a Najeriya. Sun koma suna yi kamar kowane yaro wanda dokar ƙasa ta sahale musu ilimi wanda ya zama 'yanci ne a kowane ɗan Najeriya.
10: Asusun na UNICEF da yana gudanar da irin waɗannan ayyuka ne da haɗin gwiwar gwamnatocin jihohin Najeriya domin tabbatar da rayuwa da makoma ta gari ga yara ƙanana, musamman irin waɗanda ke cikin hali na buƙatar taimako. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun kiwon lafiya. A karan farko, asibitin ido na Jami'ar ECWA da ke Kano ya shirya bikin makon yaƙi da ciwon daji na ido na ƙananan yara. Asibitin dai ya shirya bikin makon ne da nufin wayar da kan jama'a kan wannan cuta mai matukar hadari da kuma tsadar jinya. Wakilinmu da ke ta dabatin bingiwar Abdulrahman Kabir ya halarci laccar da asibitin ya shirya don wayar da kan jama'a, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
13: Wannan cuta ta dajin ido wadda yara ta fi kamawa tana da matukar hadari ga kuma tsadar jinya, amma matukar za a gano ta da wuri ana iya shawo kanta. Dr. Mrs. Komola Fe, ƙwararriyar likitan idon kuma shugabar biki, ta yi ƙarin haske kan haɗarin cuta.
14: Deadly because in Nigeria and most parts of Africa, the children present late to the hospital.
13: Ta ce cutar tana da matuƙar haɗari saboda a Nigeria da mafi yawancin ƙasashen Afirka a makare ake kai yara masu cutar asibiti. Amma matuƙar za a gano cutar da wuri to ana iya warkar da ita. Gano ta ce da wurin kuma za ta kare rayuwar yaran da kuma lafiyar idanuwansu.
14: It's a curable disease. Yes, that saves lives and saves sight.
13: Wannan lacca ta hada da ƙwararrun likitoci da dama, sai kuma iyayen yara masu fama da wannan daji. ta taba kin iyayen wasu yaran da suke fama da wannan cuta.
15: Shekara ta biyu da aihuwa sai aka ga idan kamar yana harara garke, to kuma daga baya sai wani abu fito kamar idan mage, in aka haska fitila ba ta san hasken fitila, in aka kashe fitila kuma shi ke nan. Daga baya sai aka je asibiti, da aka je asibiti sai aka asibiti bai ba dace ba, sai aka turo mu muka zo kuma aka gogora sai aka ce daji.
16: Yanda ya soma haske ya soma kamar gidan mulle haka, sai aka ta cewa hakiya ce, hakiya ce dai ba hakiya ba ce. To kuma shine dare daya ta ciwo muka kwana ba mu barci ba, kangariyawa idan ya yi ciki sosai sai ya fide ya kumbura.
17: Amma tun da kuka zo kamar aikin da ake duk a kyauta ne ake muku shi?
16: Wani kyauta ne wani kuma ba kyauta ba.
13: A tsawon shekaru hudu da suka wuce, wata gidauniyar tallafin jinyar masu fama da cutar da ake kira CBM ta kasar Jamus ita ce mai daukar nauyin jinyar wannan cuta, wanda akalla kowane yaro ana kashe

0: taimaka ko da taka kasance tallafin gidauniyar ta CBM ya kare a nan kusa. Abdulrahman Kabir, sashin Hausa na DW daga Kano.
1: To bari mu karkare da batun makamashi har wa yau a Najeriya. Karuwar shigo da makamashin da ake sabuntawa a Najeriya na nuna karuwar neman wata dawwammiyar mafita wajen samar da wutar lantarki saboda rashin tabbas a babban layin wutan kasar da kuma tsadar man fetur da ake ci gaba da samu. Rejana Munir Yahaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
2: Bayan yawan waɗannan alƙaluma, samun damar mallakar makamashi mai sabuntawa bai daidaita ba a ƙasar, duk da cewa ana samun ƙaruwar buƙatu da kuma fasahar da ake gani ƙarara a fili. Tsadar sa ya gagari masu gidaje da ƙananan 'yan kasuwa sauyawa zuwa makamashi mai sabuntawa. A wani wajen da ake haɗa waƙoƙi a Oweri, yankin kudu maso gabashin Najeriya, babu ƙarar janareta, babu warin man fetur, haka kuma babu katsewar wutar lantarki idan ma an ɗauke wutar. Injiniya Somic Ekisom, wani mai shirya waƙe-waƙe wanda ya aiki a masana'antar waƙe-waƙe tun daga shekara ta 2007, ya ce baya dogaro da wutar lantarki ta ƙasa wajen gudanar da aikinsa.
3: But right now I don't have all those things bothering me, but I can trust that.
2: Yace amma yanzu ba ni da damuwar wannan a gudanar da aiki na. Ina da lantarki da zan iya yin abin da nake so a kowane lokaci. Ba na fuskantar dauke wutar lantarki yanzu. Kusan kashi 80% na aiki na a lokacin ina dogaro ne da generator. Saboda muna amfani da lantarki ta gwamnati ne kawai idan akwai. Amma yawanci mun fi dogara da generator. Don haka idan kana da kuɗin hada sola kawai ka hada, duk da yana da tsada amma zai taimaka idan mutum zai zuba jari a wannan bangare. Wannan wani abu ne da miliyoyin 'yan Najeriya suke fuskanta, sai dai abin da yake sauyawa a yanzu shine mutane nawa ne suke neman mafita. Wani alƙaruman cinikayya ya nuna cewa a halin yanzu Najeriya ta zarce Masar, inda ta zama ta biyu a shigo da faranti mai samar da hasken rana daga ƙasashen waje bayan Afirka ta kudu. Sai dai yayin da alƙaluman ke nuna yawan buƙatu, a zahiri abin ba haka yake ba, inda masu aikin ɗora shi da masu sharhi kan makamashi mai sabuntawa har ma da masu amfani da shi suka nuna rashin daidaito wajen samunsa saboda tsananin tsadarsa. Ga Somic, takaici da kuma cikar burinsa a rayuwa ya sanya shi yanke shawarar sauyawa zuwa makamashi mai sabuntawa. Hakika halin da ya fuskanta ya nuna tsanantar matsalar a kowane bangare na ƙasar. Ya ce sanya makamashi mai sabuntawa ba abu ne mai sauki ba. Yana da tsadar gaske wanda yake kai miliyoyin naira ta Najeriya. Inda kamfanoni da ke samar da makamashi mai sabuntawa suka jaddada wannan damuwar na hana samunsa cikin sauki, kamar yadda Gbemgba Kogbe, shugaban wani kamfanin makamashi mai sabuntawa Sunhive da ke Lagos, ya faɗa.
4: As soon as the dollar and the naira depreciates the cost of...
2: Ya ce da zaran naira ta faɗi, zaka ga tashin farashin sola nan da nan, yana sa masu shigo da kayan daga waje su ƙara kuɗinsa. Wannan yana ƙara rusar da masana'antar maimakon ya taimaka wajen tada shi. Ya ce idan ka dube shi a matsayin sai wane da wane zai iya mallaka, za ka ce bar kawai in zauna a cikin duhu. Amma in ka dube shi a matsayin abin amfani, to kowa ma zai iya mallakarsa. Sinadarin lithium shi ne babban mahaɗarsa. A watanni 12 zuwa 18 da suka wuce, mun ga ƙaruwar buƙatun makamashi mai sabuntawa, sai dai a nan abin ya tsaya saboda yanayin samun kuɗin shiga na jama'a ya ragu matuƙa.
1: Rahoton Rejana Munir Yahaya kenan da ke zama cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi, kuma ƙarshen shirin gabaki ɗaya sai kuma da ranar idan Allah libonmu da yardar Allah. Kafin nan a madadin 'yan uwa abokan aiki, Muhammad Tijani Hassan ke cewa mu wuni lafiya daga nan birnin Bon.
5: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye.

a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da gayyatattun shirye-shirye ciki har da ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya da sharon ku shiga club har ma da amsoshi da kuma wasiƙun ku masu sauraro. To kai sai za ku iya bibiyar ma shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afrika ciki har da Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta gindaya sharaɗa kan zirga-zirgar jirage a mashigin Hormuz ciki har da karɓar kuɗaɗe. Ukraine ta karɓi ɗaruruwan gawarwakin sojojinta daga Rasha. ‘Yan sandan Faransa sun cafke mutum shida kan zargin ɗaga tutar Falasino a Eiffel Tower na birnin Paris. Iran ta gindaya sharaɗa kan zirga-zirgar jirage a mashigin Hormuz ciki har da karɓar kuɗaɗe daga ƙasashen da suka ba da haɗin kai ga hukumomin Tehran. Shugaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin Iran Ibrahim Azizi shi ne ya sanar da hakan ga kamfanin dillancin labarai na Reuters. Azizi ya ƙara da cewa iya ƙasashen da suka ba da haɗin kai ne kawai za su amfana da wannan gagarumin shiri. Shugaban kwamitin ya kuma jaddada cewa babu shakka akwai kuɗin da Iran za ta ringa karɓa daga jiragen ƙasashen da ke zirga-zirga a mashigin Hormuz. Ya ƙara da cewa a don haka Iran za ta amfana da arzikin mashigin da Allah ya yi mata. Ukraine ta sake karɓar ɗaruruwan gawarwakin dakarunta daga hukumomin Rasha. Rasha ta sanar da cewa ta miƙa gawarwakin sojojin Ukraine akalla 528 ga gwamnatin Kiev. A nata ɓangaren kuwa gwamnatin Kiev ta miƙa

0: kar da ya ku shagala shirin na zo muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. A yanzu haka dai didda tsadar da bisashen ke yi hankulan magidanta na ƙara karkata ga katifin ragunan layya. Wasu daga cikin magidantan da muka zanta da su game da batun ragunan na layya.
1: Wa sunanka?
2: Sunana Kallaya Hayya.
0: Ka samu ka sayi ragon layya ne?
2: Ina nan ina nema ta kwanan a cikin kasuwa in Allah ya sa kasuwar ta yi albarka. Ni dai bin kama ba abin zan siya na layya.
0: Ya kake ga farashi?
2: Ina ganin farashin a kullun a tsakanin ƴan kwanukan wannan gani nake farashin yana dan hawa a farashin baya.
0: Dai kace yanka kai duk shekara?
2: Duk shekara ɗaya ne nake yanka. Har yanzu kuma Allah bai sa ba ina nan ina cikin neman ɗin da yanzu.
1: Alhamdulillah ina samu nasiya. Na samu physical certain. Na fara kamar ya yi sauki a bana. Ya yi rai.
0: To ai bana kuma an ce an hana hudda su dan talakawa kowa ya samu ya sayi babban rago.
1: Gashi nan kuma amma in hudda ma da aka yi alhamdulillah in hudda ma da aka yi kamar ma ya yi wa mutane daɗi.
3: Hamadu na zo diba raguna ko na samu dan dama dama. Gashi nan dai ba a ce ba san ba ne. Kawai yado ya harka kuɗi ga. Tsada ne ce.
4: Ana buga.
3: Tunda an kace kaza kai kaga sun kara. Su da kofuri din da suka mai. Kai kuma da kai daidai karin ka kake nemi. An hado daidai to kuma an ba hado ba. Hallo ya nemi wani wuri.
4: Sunana Mala Abakar. Kai mun samu mun siya ba. A farashi ba sauki gaskiya. Raguna tsada suke. Duk amma dai an hana huta dai gaskiya dabbobi suna tsada to ba mu sani ba. Daga yanayin daji ne suke so su da tsada ko kuma anan ne daga yanayin dillale ne dai Allahu a'lam. Tunda 14 din ya ce mun zo mun siya jika 70. Kuma yanzu wanda muka siya 70 da bakwai wancan din ma ya yi shi komai da komai. Sallah tana gabatarwa dabbobi suna ƙara kuɗi.
5: Ni Alhaji Awalu sunana. Kasuwa nake yi ta bishashi. Tunda dai mun kawo kuma na kasuwa alhamdulillah za a ce dai kasuwa ce kasan yanzu mutane ba kuɗi sosai. To na zo da su guda biyar na sai da biyu yanzu sauran guda uku. Akwai tsaron dabbobi tunda dai wani na iya so ma ba iya sayi. Da muke ɗauko su daga nan suke tsare. Tunda an dara sauki aka samo su kuma da mun sai da sauki.
0: Bayan matakin gwamnati na hana fitar da dabbobi zuwa ƙetare. A cewar Abubakar Laminu mai kacaran bishashe a kasuwar Kwalliya, tunda kiɗa ya canza dole rawa ta sake kuma kasuwa na tafiya yadda ya kamata.
6: Raguna gaskiya farashi gaskiya yana ba da daɗi. Ana saye gaskiya ba laifi.
0: Masaya suna zawa.
6: Masaya suna zawa suna saye.
0: Akai-akai.
6: Akai-akai. Ragon da muka saya a bara jika 50 jika 60 abin muna sayan shi 55 70 kasuwa bana ta yi daɗi akan bara gaskiya farashi ya dan hau'e.
0: Da me kake danganta wannan hawan farashi?
6: Hawan farashi wannan daga Allah ne mutane suke cewa wai in an hana hudda rago zai yi arha kowa ya samu wannan daga Allah ne tsada. Arha daga Allah ne tsada daga Allah ne.
0: Su masayan akwai baki ko ku duka yan gari ne?
6: Akwai baki. Tunda yanzu ma talamta ta shi daga nan yanzu da wajen rago 200 da wani abu za ta yi mai. Kuma daga nan duk sati muna kai dabbobi bakin birji muna saida. Yan Turkana ne na gari. A wurin su muka yi samun rago mai kyau.
0: Tunda yan kwanaki da suka gabata kafin ma watan Turka ya tsaya. A cewar Alhaji Bukar Aji, daya daga cikin manyan mahautan da magaram. Farashin dan dabba a bana ya wuce tunanin duk wani mahaluki.
7: Duk ragon da muke saye ka 100 yanzu ya koma 200 gashi kana kallo yanzu wannan kaga mun saye shi jika 200 har da 10 ma shi kuma da bai huce kamar jika 100 haka amma kamar shekarar baya da ta huce daga bara zawa bana dabba kudin ta karuwa ne yake gashi da 10 ai kana ga gasanin diya sun cika kasuwar dabba kudin ta fafiya ya hau dan abin ya huce tsada mu yanzu masu harkar nama saboda Allah ne muke yi saboda rihin asiri ne ita ce sana'ar mu rikici ne akan mu wanda kaga yanzu mai kafa tsire ya hasa tsire saboda bayya mai da kudin nama a gahurce ne in dai zamu hadi tsakani da Allah yau gwamnati tace dabbobi a huta da su ko ina wallahi yau dabba tana ragewa dabba ta kara kudi nama ya riga yayi karin da mai nama bai yanda za a yi yanka dabba dan ya mai da kudin ta a yanzu hudda wannan dabba ya karawa dabba daraja a can sama inda ba a kai ta din ita ce ta halbuna yasa nan take adad da ake gani tunda adad wanda zai kawo rago 20-30 a yanzu sai da ya kawo 2 ko 3 saboda an ce babu baki kenan kuma an aka kawo ta din da yan gari da bakin suna nan suna waso su akan wallahi dan Najeriya dabba arha zata tunda su da naira suke aiki ko da jaraba ce ai gwamnati tace inda a hudda dabba ko ina a gani in ba a samu saukin ta ba in yaso sai a mai da amma inda saukin ne ake so a ce a hudda ta ko ina inda a gani
0: to masu sauraro anan ne zamu dasa aya a madadin abukan aiki da suka taimaka a hidimar hada shirin ni da na gabatar Larwana Malam Hamid ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na DW.

0: kungiyar dai mai shekaru kusan 18 daga Fuwa ya zame wa matan wani abun dogaro ga kai ganin yanda suke samun tallafin masu hannu da shuni da kuma yanda suke gudanar da sana'o'i kala-kala na samun kudi.
1: Tsoko adara ya kawo mana tsoko masha Allah suma sun mana tallahi bright ba bright Allah ya taho ya kawo mana iyar san ga yanzu ita ko iyar san da ta abu gashi ita miliyan guda da jikka 670 kyauta muke ta zuwa muka sai mashinuka mun kaske babu abinda ba mu sai ba tunda yanzu haka in suna son tigari tun da ke har mutanen maradi wallahi suke son abu gashi tigari gam wallahi in dai sun ka taho mu san wurin ga babu kiran mu ma suke yi mu tai mu kai can wurin da suke abu gashin su taron su duk komai mun ka kai sai dai wanda bai abu gashi ba kawai tunda sana'ar ta mu ke mu kala-kala ne muna garin dan wake muna wanga garin yara kunun yaran wannan
0: yanzu haka dai ganin yanda ƴaƴan kungiyar suke tsayin daka don ganin sun gudanar da kasuwanci ya sa sannu a hankali sun fara kai kayan su a guraren da ake gudanar da kasuwan baje koli
2: projen ERC aka ce mata shi ya kawo tallafi sosai wallahi projen ERC kudi ya bamu sosai mun ka shiga ayyuka wallahi cikinta muke juye wallahi sosai mako tunda sun machine kayaki da yawa ya sayo mun kuma ya bamu kudi muna samun riba sosai tunda cikin riban nan na da nake miki muna yin su gabu su mina na da kudin riban nan na muke sayo wannan kuma kudin riban nan muna zan sayan sabin luka muna zan sayan wani abu dai haka ko kuma mun tare mu dafa wani abu mu ci dai keke dai cikin kudin iyar sekin nan dai mun sha barazana gaskiya mun ta hinya mai sahel mun ta mun kai kaya mun kai su tigadige su gujiyan mai su gujiyan lamti gujiyan ridin gana lamti dai aka zaka cewa mun ka kai wabun ga wake garin dan wake mun ka kai beruwa mun ka kai garin yara wanda ake yi da wace duka mun kai su da mun dumka danga ita ma mun kai ta kai naman ce cikin ta hayyan nan har da mata magandi mun an kai iyar sai ya kai mu wallahi ya kai mu can sosai
0: baya ga haka matan sun shahara wajen kawo nasu tallafi a fannin abun da ya shafi ci gaban yankin na ballin yara
2: mu hidda kuddi cikin riban nan namu mun ka kai tallahi nan wurin ga morga likta gidan likta mun kai morga mun kai tallahi mun so tabarmi da turaruka da zannuwa mun ka kai can morga dan a kula da wanda sun ka rasu an yi musu wanka turare ga ta tabarmi ga su ga zani cikin masu sharar morga ina cikin su ma muna zuwa rajedi muna zuwa lanji wanke cikin morga muka wanke sosai mun wanke ta dakin nan muka wanke sosai mu sa turare mu yi komai sannan mu fita kuma ga sauran mata su suna waje suna shara
0: ilin har wa yau dai kungiyar tana gudanar da fadakarwa a cikin garin kan muhimmancin samun sana'ar yi ga mata da matasa da kuma girmama darajar aure sanin darajar iyaye da muhimmancin sanin doka da oda lamarin da ya sa kungiyar ta zama daya daga cikin manyan kungiyoyin mata masu farin jini a yankin na ballan yara
2: mace ka zo ka zamna cikin gida ka ce komai sai namiji ya baka komai sai namiji ya baka wallahi wata ran bai da shi sai ku ji ba daɗi ba tunda yau da gobe sai Allah amma akwai lokacin da yana unhwana miki komi da komi ran da bai da shi in kina da shi sai ki dauka kisa ko ko yace wanke ke kina sana'a kaza ni ban da shi yau doki ki cikin naki to haka nan wannan shi ma ai abun alheri na ko ko ke da kanki kina yin tufa ki sa ma jikinki kamin shi yayi ke gani kina yi madiyanki kuma in an samu zuwa likta hakan ga in kina sana'a dole ki diba ki tai ki magani kamin yazo in yana nan ma an bai da shi kina diba cikin naki
0: masu sauraron mu da haka ne kuma ka kawo karshen shirin na ku shiga club a madadin waɗanda sun ka tallafa shirin yazo muku Ramtu Isa wanke ke muku fata alkhairi.

0: DW. Amsoshin takardunku.
1: Jama'a barkanku da jimrin kasancewa da mu a cikin shirin amsoshin takardunku. Dake warware muku wasu al'amura da suka shige muku duhu domin samun waraka. A yau za ku ji yadda masarautar da magaran a jamhuriyar Niger ta samu asali, da ma kasashen duniya da suka mallaki makamin kare dangi na nukiliya. Sai ku gyara zama don jin fashin bakin masana. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim zan jagoranci shirin na wannan rana. To madalla. Zamu yi labulan shirin da tambayar da muka samu daga hannun Kabiru Sa'idu mai auduga daga unguwar mai auduga a karamar hukumar Kubau ta jihar Kaduna Najeriya. Wanda yake sansanin kasashen duniya da suka mallaki makamin kare dangi wato nukiliya. Kuma menene tasirin mallakar sa ga kasa? Na tuntubi ƙwararren mai bincike a fannin tsaro Dr. Kabiru Adamu na cibiyar Beacon Security and Intelligence Limited a Najeriya. Ga kuma tsokacin da yi.
2: Kasashen da suka mallaki shi wannan makami na kare dangi muna yarba suka shi biyu wanda suka sa hannu a shi wannan yarjejeniya na hana yaduwar makamin kare dangi da kuma wanda ba su sa hannu ba. Wanda suka sa hannu an san me suka mallaka, wanda ba su sa hannu kuma kusan babu ma tabbacin. An dai san suna da shi amma babu tabbacin suna da shi. To a ƙarshe na farkon wanda suka sa hannu a shi wannan yarjejeniya ƙasar Rasha. Ita ce tafi yawan wayannan makamin sai na biyu da ita kasar Amurka sai kuma kasar China da kasar France da kasar Britania wato United Kingdom sai kuma kasashen da ba su sa hannu ba a wannan yarjejeniya akwai kasar India kasar Pakistan kasar North Korea wadda ta fita daga cikin yarjejeniya a shekara 2003 kasashen da kuma ba su shiga cikin yarjejeniyan ba amma kuma ba su amince cewa suna da shi makamin kare dangi ma wato kasar Israila kenan ita kusan tsarin ta na dangantaka na tsakanin kasashe tana boye cewa ko tana da shi ko ba ta da shi.
1: Dr. misali da kace Rasha ce ta daya a duniya tana da su kamar guda nawa waɗannan makamai?
2: Duk da yake kai tsaye ba a fito ba an ambaci yawan na wanda take da shi kuma akwai yarjejeniya da ta yi da tsakaninta da kasar Amurka na rage yawan makamin da take da shi. To amma kasashen da ita wannan cibiya da take kula da yarjejeniyan hana yaduwar makamin kare dangin ya nuna cewa tsakaninta da kasar Amurka su ne suka fi yawan waɗannan makamin kuma kashi 90 na yawan makaman na duniya na hannun waɗannan kasashe.
1: To dakta, menene tasirin mallakar wannan makami?
2: Gaskiya tasiri ne mai muhimmanci kuma yana da alaka da siyasa da kuma tsaron shi kansa sai kuma da martaba na kasa a gurgurdin nan ambace su akwai kariya na hana a kai makasa hari wadda take da shi wadda turanci muke ce ma deterrence sai kuma karfafa matsayin kasa a duniya duk lokacin da kasa ya zanta mallake shi za a ga martabar ta ya karu a duniya sai kuma kare ikon da take da shi na mallakar kasar ta wata kasa ba za ta zo ta yi mata shige ba ta yi mata barazana sai kuma daidaita karfin sojanta duk lokacin da ya zanta mallake shi wannan makamin za a ga ta daidaita karfin sojanta sai kuma karfafa kawanci da siyasa kasashen da suke cikin wannan United Nations Security Council Committee sun yi na majalisar dinkin duniya mutu kasashen da suke kuda kujeru na dindindin duka kasashe ne waɗanda suka mallaki shi wannan makami na kare dangi. Daidai kuma wani abu wanda ina gani yana da muhimmanci mu ambace shi shine matsaloli da suke tare da mallakan shi wannan makami na kare dangi. Na farko yana da tsadar ginawa saboda fasahar da ake bukata wurin yin sa. Na biyu shine hatsarin yaduwar makaman da yiwuwar amfani da shi a cikin kuskure. Akwai a tarihi an ga wurare misali wannan wuri a Ukraine da Russia inda aka samu fashe wanda ko gudanar sa ba a cikin hatsari.
1: Yankin Chernobyl da yanzu haka yake kasar Ukraine kenan da aka yi bikin cika shekaru 40 da faruwar wannan hatsari.
2: Yankin Chernobyl kaga illarsa ga muhalli kaga illarsa ga kuma ga dan adam da kuma duk wani abu wanda yake da rai a nan wurin. Sai bayan haka akwai takunkumin da za a iya sa makasa yadda ta yi yunkuri na mallakar ta kaga misali abin da ya faru a Iran a bayan nan bankin takunkumi har aka kai mata saboda rugarin take na mallaka sai kuma barazanar wucewar bil adam ma gaba daya saboda illar da wannan makamin na kare dangi yake da shi. A turanci akwai abin da ake cewa mutually assured destruction ta yadda misali idan aka ce kasa ɗaya ta yi amfani da shi wata kasa ta yi amfani da shi to gaba ɗaya duka kusan kai karewa ma yake nan karshe na al'ummar duniya gaba ɗaya.
1: Wato mutuwar kasko?
2: Mutuwar kasko.
1: To wace kasa ce ta taɓa amfani da wannan makami a duniya?
2: a kasar Amerika ta yi amfani da shi a yakin duniya na biyu, wanda shi ya kawo ƙarshen yakin duniyar ma ta jefa ma kasar Japan da wannan yanki da ake ce mai Hiroshima da Nagasaki. Ta jefa musu kuma bisa ga kiyasin da aka yi aƙalla mutum 140 suka mutu a gari ɗaya, ɗayan kuma aƙalla mutum 120 suka rasu. To don mai saurare ya fahimci illar wannan makamin, har yau shekara kusan 80 bayan yakin duniya na biyu, har yau ana ganin illar makamin dangane da lalatar muhalli da kuma illar da yake yi ma waɗanda suke zaune a yankin, na dangane da irin haihuwa da sauran ababe na rayuwar.
1: To bari mu je ga tambaya ta gaba wadda ta haɗin gwiwa ce daga Ciromalana Umara Mai Nasarowa tare da Mamman Shazal Mai Nasarowa da Madukuru Abba Kyallu da Biren Bukar Dodori, dukkansu daga jamhuriyar Nijar, waɗanda ke neman sanin tarihin masarautar da magaran a jamhuriyar Nijar, kuma wace ƙabila ce ta kafa ta. To kayanku ya tsinke a gindin kaba domin abin nema ya samu, wato dai matar falke ta haifi jaki. Tunda Hausawa sun ce da ɗan gari akan ci gari, ga tattaunawar da wakilinmu na da magaran Larwa na Malam Hamiye da masanin tarihi, wanda zai faɗa muku sunansa da bakinsa.
3: To ni Alhaji Laminu Isa Kabar sunana ne, dan gwaggwar maya ce tan tarihin da magaram ne mai suna Asfit. Shi da ainihin wanda ya kirkire masarautar da magaram daga Barna ya zo shi, dan Maina Kadene. In ka diba ƙarshen ƙarni na 17 ka ga wani mai suna Maina Kade a cikin tarihin Borno. Akwai ɗan shi Malam Yunus da aka turo tun da lokacin da ma duka wannan ƙasa ta da bagaran a daular Barna take, sai aka turo shi ya yi yamma ya gani ya lahiyar ƙasa take. Kenan Malam Yunus ya tahohe tsaya a wani gari, wata makaranta jami'a ce ta musulunci a lokacin nan kulun Fardo ana cewa Balbele, da ya tsaya 1710 sai karatun shi a nan. Akwai wani farfesa malaminsa babba a tarihi Malam Abdullahi can ya rasu, ya tsaya ya karatu tun da ya taso ma da iyalin shi da matan shi da yaran shi taso. Malam Yunus ya yi yamma ya zo da magaram ta harko kenan, abinda ake nihi masarautar kashi biyu ake rabawa, lokacin tana kamar cicire-cicire, zamna nan kenan. Sun zamna da magaram ta ƙaya, sun zamna dutsen kura, sun zamna ƙirshiya, sun zamna gafati, duka wannan sarkin garin wannan ne. Sai 1810 sai Suleiman ɗan Tuntuma shi ne gaba ɗaya ya haɗa kan duka ɗiyan sarakan, saboda suna ɗan yaƙi-yaƙi haka tsakaninsu, ya tattaro su tun da su a lokacin nan ma sun yi addu'a cewa kawai duk wannan garirrikan da magaram ta zamna ta harko da magaram kafin ta haɗu guri ɗaya, gurare ne wanda duk gindin dutse ne. Suleiman ɗan Tuntuma sai taso daga Badara kashi sarautar shi 1810 he komo Zindir, nan ne a birni nan ta nan da magaram unguwar da sarki yake ciki yake yanzu. Da suka zo su ko ina kasan a lokacin na duka mahorauta ne. Zindir sunan gari ne na mahorta.
4: Su ne mafarauta ba?
3: Mafarauta. Sai ya zamna ya tattaro duka, sai ya maida Zindir ta zama headquarter ta da magaram. Da magaram ƙasa ce duka gaba ɗaya. Dama garin shi ma na da Allah alaƙa da mahorauta. Dama garin gana maka ce ƙasar kenan. Ita kuma Zindir wadda yanzu ake cewa Zandayar ta zama kamar headquarter ce. Saboda ana ba da magana kamar kashi biyu ne, wasu sun ce Zindir ya ɗauko usuli kamar daga Zindir mama Haraucin babban nasu, wasu sun ce Zindir-Zindir nama ne Zindir-Zindir, wasu suka ce kamar siffar su ce saboda suna da walki kamar zir suke haka, walki ne gare su. Ba na annanci ba, na mahorauta.
4: Alhwata da suke sawa.
3: Alhwata da suke sa haka a kare gaba, wata ha'asa a wannan
4: ayahwata.
3: To irin su ne kayansu. Duka dai zancen yana zawa ɗaya, yau da gobe turawan suka maida abin harshen suka karya shi ya zama ba a cewa Zindir ake cewa Zandayar. Kamar daular Borno ai headquarter ta kukawa ce ko? To haka da magaram ƙasar ce Zandayar ko Zindirkin ita kuma ita ce headquarter capital.
4: Shi yasa ba a ce sarkin Zandar.
3: Ka kaskantar da shi in ka ce sarkin Zandar, kamar na garin wannan shi ne. Da in aka ce Zandar ma birni kaɗai ake ne.
4: Birnin Zandar?
3: Birni, in aka ce birni ku ai gari ne wanda yake kewaye da katanga da garu, kamar birnin Kano, birnin Daura, birnin Zandar. Kenan can tunda akwai birni, akwai zango. Sai zamana in aka ce Zandar birni kaɗai ake ne, he wannan kuma sunan ya yaɗe ya zamana garin ake ne. Kenan shi kuma sarki ne na daula katuwa wadda al-murabba'in kamar 70 km kare.
4: Murabba'in kilometer 70,000.
3: Haka ne faɗin ƙasar da magaram lokacin Tanimun. Kenan sarkin wannan ƙasar ne da magaram wadda yanzu ka samu ko mutum miliyan 6 a ciki. Kuma hallo suwa suka kafa ta bare-bare ne. Amma ita da magaram tana da wata al'adar karɓar duk ƙabilar duniya wannan da ka sani sun zama a nan, saboda ya zama kamar hanya ce ta kasuwanci wadda dole tana zaka biyo daga arewa
4: ƙasashen Larabawa.
3: Daga ƙasashen Larabawa in zaka taho ka biyo daga ka huto daga Agadez kawai dole tana zaka bi, in daga Chad ka huto tana zaka bi, in daga yamma a lokacin na ai babu zirga-zirga yamma, daga yamma ayi gabas babu wannan zirga-zirga, daga arewa ayi gabas ayo kudu kaji inda ake hulɗa kasuwanci da Kano ne.
1: Madalla shirin zai dora da tambayar da ta fito daga Madukuru Abba Kyallu daga jamhuriyar Niger, wanda ya ce shin taya ake gano kispewar rana, wato kusufin rana ko wata. Na miƙa wannan tambaya ga masanin kimiyyar sararin samaniya da labarin ƙasa Dr. Nazifa Alaramma daga tarayyar Najeriya.
5: Shi wata yana karɓar sarki ne, shi wata kamar gilasi ne. Kun ka ce madubi, idan ka madubi da fitila hakke zai da ki jikin shi ya dawo da baya, za ka iya kashewa kanka ido ta hanyar haska madubi, saboda hakan da ya je jikin madubin zai dawo. Saboda haka idan ya zama na wata bai samu hasken rana ba, to shi ne zai yi wannan dole. Wani abu ya kare shi kenan. Me yake kare shi? Duniya ce take kare shi. Domin yadda wata da rana suke a dangantaka ciki ne, idan rana tana dama da kai, to duniya na tsakaninsu. Shi kuma wata yana hagu sosai, wato tsakiya duniya dama rana hagu wata, haka yi ne dangantaka da take tsakaninsu. To sai dai shi wata ya ɗan ɗaga sama kaɗan ko ya ɗan ƙasa kaɗan. Abin nufi shi ne duka duniya tana tsakanin wata da rana, to amma yana ganin hasken rana ne saboda duniya ba ta kare shi daga hasken rana ya tare da shi ba. Tun da duniya ba ta kare shi hasken rana ta bi, zai ci gaba da haske idan hasken yadda ke jikin ce ya dawo da baya, sai kuma a gan shi a cikin wannan duniyar ta mu. To idan zai yi kutubi, za a samu wani canji ne yadda zai zama na duniyar inda wata yake ya ɗan ɗaga sama da ita kaɗan ko ya yi ƙasa da ita kaɗan yadda ba za ta kare mara rana ba, sai zama ba ta yi hakan ba. Za ka sai zama na ya biyo ta inda daidai wadai da duniya ta tsaya tsakaninsa shi da rana cik. Daga sai zama na kwata-kwata da hasken rana da ya taɓa zai tar da shi ba, daidai in rana ta haska duniya inuwar jikin duniyar sai ta faɗa wa wata, shi ne ce a ga wata ya yi duhu.
1: Wato watan ne zai duhu ba gari ba?
5: Za a ga ya yi duhu. Eh, wata ne zai yi duhu. Inuwar duniya ta faɗa jikin wata, daga sai zama na shi wata bai ga rana ba sai yi duhu. Wani sa'in ga baki ɗaya a saiti sai zama kamar duniya ta rike shi duk baya ganin ranar ko ƙwaya ɗaya. Wani sa'in kuma zai zama wani ɓangare ne na jikinka. Wani sa'in kuma sai zama ya yi nisa ne sosai, sai zama in duniyar za ta kare kamar duniyar a tsakiyar watan, inuwar duniyar ta fara tsakiyar watan a zagaye kewayensa, ya zama na cewa wato ainihin ake ɗan ganin haske ya zagaya shi ta waje ta bayan da'ira, ina muna kira anula.
1: To dakta, wannan kenan shi ake cewa zazzabin wata?
5: Shi ne ƙwarai kuwa, shi ne rashin lafiyar wata, shi ne zazzabin wata. Ita ma ranar tana samun haka sai a ce ba ta da lafiya. Ita kuma yadda nata yake kusurfin rashin lafiyar shi ne watan ne zai zagayo ya dawo tsakanin rana da duniya. Sai zama na idan hasken rana ya taho ne ya zo ya haska duniya mu ga haske, sai zama wata ya shiga tsakani sai inuwar wata ta faɗowa duniya. Sai zama ana ganin inuwar wata ta kare yadda za a ga rana, sai dai a ga inuwa. Wannan inuwa da take a ganta jam, sai a ce to rana ba ta yi haske ba. Da haka lokacin da za a samu wata ya rashin lafiya, inuwar duniya ce ta faɗa masa. Idan za a samu rana ta rashin lafiya, inuwar wata ce ta faɗa. Saboda lokacin da ta turo haskenta zai taho cikin duniya, mai zo ya taho sai zamar wata ya kare an haska shi, sai inuwarsa sai ta zama ta rufe abin da ya taho na haske, sai zama kamar inuwar wata kawai ake gani, sai a ga ranar ce ta yi ja, wato ainihin alhalin kuma inuwar wata ce ta kare ta inda hasken zai zarto ya taho, ya zama inuwa kenan.
1: Wato daga nan kenan sai a ga duniya ta yi duhu.
5: Sai a ga duniya ta yi duhu. Da rana ana sare a ga hasken rana karara a ko'ina. Kawai sai duniya ta zama ta yi duhu ba a ganin hasken wannan rana.
1: Yanzu kuma sai sha'anin na gwamnati masu gidan rana wato kuɗi. Inda taso unguwar Tudu da magaran a jamhuriyar Nijar ke neman ƙarin bayani kan wani kuɗi ne a duniya ya fi daraja. Ado Muhammad Abubakar ƙwararre da a sha'anin mu'amalar kuɗaɗe a Najeriya. Ya yi tatsa da tsifa a kan wannan tambaya.
6: Wajen duba daraja ta kuɗaɗe, wasu suna kalla daga kuɗin da aka fi amfani da su a duniya wanda su aka fi sani. Wanda wannan ba shi ne yake ba da haƙiƙanin gaskiyar daraja ta kuɗi. Ita daraja ta kuɗi tana faruwa ne ga ƙarfin tattalin arzikin wannan ƙasar da kuma yawan buƙatarsa na kuɗaɗe na wasu garuruwa. Idan muka bi ta haka, kuɗaɗen da aka fi amfani da su a duniya a buɗe. Ta farko ne tana iya cewa dala ce ta Amerika, sannan akwai pound na Ingila, ce kuma euro. So waɗannan su ne kuɗin da aka fi amfani da su a kasuwanci na duniya. So amma ita maganar daraja ta kuɗi da yanda ake kallon darajar su akan kwatanta su ne da ita kanta dala ɗin, sai a kalli kowane kuɗi. Wannan kuɗin menene kimarsa idan an kwatanta shi da dala ɗin da ita aka fi amfani da ita a duniya. To a kan wannan kiyasin kuɗin ƙasar da ke fi na kowace daraja a duniya yanzu shi ne kuɗin ƙasar Kuwait wanda ake cewa Kuwait dinar. Saboda idan an kwatanta shi da dala shi ne yake zama Kuwait dinar guda ɗaya ya haura dala 2.2 zuwa 3.
1: Na biyu da na uku fa.
6: Wanda yake bi masa shi ne Bahrain dinar. Shi wannan shi ne shi kuma kuɗi na ƙasar Bahrain. Idan ka sauka na ukun shi ne na Omani, kuma duk da gare kasashe ne da suke yawan man fetur wanda dama da shi darajar tana kan take tafiya da shi kuma ake kiwasi na kudaden duniya.
1: Wato kasashe ne da suka fito daga yankin Gulf masu arzikin man fetur.
6: Exactly. So inda ka dau na farko shi ne Kuwait a yanzu, so Bahrain tana bin sa, to sannan akwai Omani ina ga har na kudin su wanda shi ne Jordan. Suma dai dinar ne duka.
1: Idan muka karkata zuwa nahiyarmu ta Afirka, akwai kuɗaɗen da suke da daraja a wannan ɓangare?
6: Mun dawo in kasashenmu na Afirka, kuɗin da ya fi kowanne daraja shi ne Tunisian dinar. Akwai dinari na ƙasar Tunisia.
1: To ba a maganar ƙasashen yammacin Afirka kenan, alal misali a ce kamar Najeriya ko Nijar ko Ghana.
6: Binciken da na yi dai a kan su lokutan da yawa, gaskiya ban sauko kan West Africa ba, kuma ina da 'yan dalilai na da dama. Saboda yanzu in ka kalli irin su Ghana, cewa yi kudin su sun ɗan shiga cikin wasu matsaloli da har an zo an yi denominating din su. In an ce an yi denominating,
1: an karya darajar su,
6: an kakkara musu sifili. Yawa, an karya darajar, wanda in kana kallon sa kudin da suke amfani da shi na da ba daidai yake da na yanzu ba, to kafin ma ka gane ainihin darajar, watakila sai in ka mai da wannan sifili sifilin. Wanda watakila yanzu in ka kalli naira ɗaya ko cedi ɗaya na ƙasar Ghana, za ka ga yana daidai ne da cedi 1,000 na wancan lokacin na baya.
1: To duka-duka da aka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu na da magaran Larwa na Malam Hami. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa ku kasance lafiya. Daga nan birnin Bawon na tarayyar Jamus.
0: DW wasiqun masu sauraro.
7: Masu sauraro, barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bawon na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci.

Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: karu biyu. Masu gabatar da kara sun zargi Kabga da zama guda daga cikin manyan wato dake zama guda daga cikin manyan antajiran kasar da zuga kabilar Hutu su kashe yan kabilar Tutsi. Sai dai ya musanta zargin a shekarar 2023 alkalai suka dakatar da shari'ar inda suka ce baya cikin halin da za a iya yin shari'a ta hankali da shi. Kafin mutuwar sa dai yana jiran a sake shi domin ya tafi wata kasa dake ganin za ta iya bashi mafaka. Ta labaran duniyar kenan a halin yanzu. Za mu je ga shirye-shiryen mu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Nan ba ma sauraron wannan tasha mai farin jini ta DW assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin shirin ji ka karu yan zamanin komputa a yau zamu saurari kashi na karshe na wasan kwaikwayo mai suna ba a shidar mutun daga fuska wadannan jerin wasanni suna fito mana ne da yadda basirar komputa kan iya samar da damar makin aikin yi a nahiyar mu ta Afirka A kashin da ya gabata mun ji yadda Sadiq ya fada tarkon da ƴan uwan junan nan guda uku suka dana masa mun ji yadda ya zaci shi kadai ne tare da gaje har yayi bambara mar fada mata irin matsayin sa a cikin damfarar da dandarin ribobi yake yi an kira ƴan sanda inda suka sa masa ankwa suka yi awan gaba da shi ba jimawa sai gaje ta dawo da kimarta a cikin al'umma har ma a wajen waɗanda aka zambata to ko me ke faruwa da aikin da Rabiu yake yi na tsarawa computer fasahar ilmin tantance bayanai sai ku gyara zama don jin yadda za ta kaya da waɗannan ƴan uwan juna uku a cikin kashi na 10 kuma na ƙarshe na wasan namu mai taken sabon shafi
4: ɗakin taron yana da haske da kuma yalwa yanzu dai an kammala aikin kirkiro manhajar nan ta kamfanin Agrobio kuma gashi nan an haska yadda manhajar take akan allan bango Bayan da Rabiu ya shafe sama da watanni biyar yana aiki akan wannan manhaja mai fasahar ilimin tantance bayanan shuke-shuke yanzu dai ya gabatar da sakamakon aiki tukurin da ya sha yana tsaye a gaban teburin yana yin jawabi kowa ya zuba Rabiu ido yayin da ya kammala gabatarwarsa
5: to a ƙarshe dai bayan shafe watanni ina aiki tukuru Yanzu ina mai alfaharin gabatar muku da cikakken samfurin manhajar Agribio. Da taimakon fasahar ilimin tantance bayanai da na kirkiro mata, yanzu wannan manhaja za ta iya gane dukkanin nau'o'in amfanin gonar da muke nomawa a kuma wannan yanki, ba tare kuma da wani kuskure ba. Da kuma dukkanin wasu cututtuka ko illolin amfanin gona tun daga farkon shuka. Muna iya cewa nasarar da muka samu a wannan aiki na manhaja ya kai kaso 98.4 cikin 100. Na gamsu matuƙa cewa wannan sabon sauyin da aka samu zai yi tasiri babba a harkar noma a wannan gari. Zan yi farin cikin amsa duk wata tambaya da kuke da ita. To da alama dai babu tambaya. Tunda babu tambaya yanzu zan mika abin magana ga babban daraktan wannan kamfani. Ranka dai dai bismillah.
6: To mun gode. A saurara haka. Muna godiya matuƙa Malam Rabiu. Komai ya fito fili a wannan gabatarwar da kai. Kuma ga alamu kowa ya fahimci komai. Kai har ni Kun ga kuwa wannan wata magana ce ta musamman.
7: Kwarai ko darakta, haka yake zancen nan haka yake.
6: To, abin kawai da ya rage shi ne, na taya ka murna a matsayinka na matashi. Wannan manhajar da ka kirkiro ta kawo sabon sauyi, kuma tana da inganci, ina mai yaba maka. Nagode. A saurara, ina mai sanar da cewa, mun zo ƙarshen wannan taro. Kuma ina kira gare ku cewa akwai abin sha da abinci na alfarma abinda kawai nake da bukata shine kowanne ku ya je bayan ɗakin tarin nan domin ya samu abin tabawa nagode
8: aiki yayi kyau fara biyu irin wannan muke bukata wajen ci gaban kamfanin mu
5: Na gode maka kwarai Kabiru. Na gode sosai wallahi.
9: Sai nake tana lokacin da ka so kai watsi da damarka ta yin aiki akan wannan manhaja. Gashi yanzu an samu babbar nasara.
5: Ina godiya da awuncewar da kai min.
4: Bayan yan kwanaki, Rabiu ya samu kansa a kamfanin InnovaCrop, wanda gashi nan a zaune a wani office na zamani mai manyan tagogi da ake iya hango gonaki daga nesa. Ga babban daraktan kamfanin InnovaCrop, wanda mutum ne dan kimanin shekaru 30. Yana zaune cikin shiga mai kyau akan teburinsa, yayi wa Rabiu murmushi.
10: Ina godiya da zuwan kai wa Rabiu. Ina fata kuma ba za ka damu da kiran sunanka da nayi ba kai tsaye.
11: Ba kuma mai ranka dade.
10: Wato ofishin mu na daukan ma'aikata ya shaida mun cewa ganawar da aka yi da kai ta tafi yadda ake so. Kuma naji irin aikin da kai wa kamfanin AgriBio manhajar da ka kirkiro tana da kyau sosai. To irin wannan sauyin muke bukata a wannan kamfanin namu na InnovaCrop.
11: Ina godiya da wannan kalaman naka ranka dade. Nagode kwarai.
10: Zan iya cewa kenan yanzu kana da sha'awar kai aiki da mu. To da taimakonka da kwarewarka da basirarka, ina da tabbacin za mu iya kawo sauyi a fannin noma.
11: Gaskiya ba zan boye maka baran kai dade. Ina ta samun ta yin aiki a yanzu ta ko ina. Su nake na tabbatar na zaba aikin da zai bani dama na yi aiki akan abin da ya dace da manufofina. Sannan kuma
10: ka samu mai tsoka ko?
11: Eh tabbas haka ne
10: dan kai. Rabiu, naji dadin irin yadda kake yin komai a rayuwarka a bude. Ina ganin tamu za ta zo daya da kai sosai.
11: To,
10: me kace?
11: Cewa nayi zan sa hannu akan kwantiragin da zarar an rubuta yarjejeniya.
10: Rabiu, muna farin cikin shigowarka dan yin wannan aikin.
11: Nagode ranka dade. Ni ma ina farin ciki da zuwa.
4: An kawata farfajiyar gidan abincin da zaren tarin fitilu. Ga mutane suna maganganu kasa-kasa. Kida mai dadi na tashi daga bayan fage. Ga Rabiu nan da Zainab da Gaje duk sun shiga mai kyau. Suna zaune a kewaye da teburin abinci. Suna duba jerin abubuwan da ake da su a wannan waje.
12: Ikon Allah. Allah nagode maka. Kun ga yadda farashin abinci yake a nan kuwa? Wannan ai ya wuce hankali. Kai da gaske nake fa. Kun san fa ni yanzu na fada kwata.
13: To ai Rabiu ne ya dage sai mun zo nan. Idan ma kudin sun yi yawa, shi zai yi wanke-wanke ya cika musu kudin a madadin mu.
11: To kun ga, kafin ku rudu da tunanin wai in sa safar hannu, in yi wanke-wanke a matsayin cikon kudin da muka ci abinci, akwai abin da nake so na fada muku.
13: Me kake so ka fada mana?
12: Akwai wani kyakkyawan labari kenan, naji a jikina.
11: A wannan ma shine dalilin da yasa nace mu fito waje a wannan daren mu zauna.
12: To ba mu sha mana kuma karka ja mana rai gaskiya.
11: A yau da safi nayi wata muhimmiyar ganawa. Kuma zan iya cewa kamar
13: dan Allah Rabiu ka fada mana, ka daina ja mana rai.
11: To shikenan, yau na samu wani kwantiragi a kamfanin InnovaCrop, wanda shi ma kamfani ne na harkokin noma, wanda kuma ya kware wajen noma kayayyakin itatuwa da kuma fita da su waje.
13: Masha Allah.
11: Dan haka in dai ta fuskar matsalar kuɗi ce, to yanzu na samu kyakkyawan gurin aiki.
12: Allah, kuna taya ka murna Rabiu.
13: Kayi kokari sosai dan uwana, ina alfahari da kai.
11: Haba da Allah. Ina gode sosai ɗan uwana.
13: A'a, amma fa kuma tsaya. Yanzu ban yi kuskure ba idan nace mu zaka godewa akan wannan nasarar da ka samu. Ina nufin mu ne muka takura maka ka karbi wannan aikin. Ko ba mu bane gaji?
12: Tabbas mu ne. Dama mun fada maka cewa wata rana sai kai mana godiya.
11: Wai maganar me kuke yi ne haka?
13: Idan dai ba mantawa ne ba. Ina ganin ni da gaje ne muka dage sai ka halarci taron tsofaffin ɗaliban makarantar ku a watanni kaɗan da suka wuce. Gaskiya na faɗa ko ba gaskiya ba ne?
12: Gaskiya kika faɗa Zainab. Kuma idan ban yi kuskure ba, da farko ka ƙi ka karɓi ta yin aikin da Kabiru ya yi maka ko?
13: Kwarai.
12: Har ila yau waɗannan ƙannayen naka biyu su ne suka ƙarfafa maka gwiwa har suka sa ka canja ra'ayinka.
14: Sosai.
12: To yanzu kalli yadda abubuwa suka kasance. Ga aiki ya ƙaru saboda sababbin ayyuka.
11: To shikenan gaskiyarku naji ku ne sanadin komai shikenan.
13: To kaga yanzu za mu iya cewa ya kamata ka dinga karɓar shawararmu akai akai.
12: Gare kuwa.
15: Sannan ku ranku ya daɗe ga kwalbar lemon da kuka yi oda.
11: Yawwa to mun gode ko?
15: Na ce zan iya zuba muku?
12: Eh zuba.
11: Babu laifi zuba.
13: Mun gode fa sosai. Yawwa.
11: Yawwa mun gode ko?
15: Ba damuwa. Amma kun shirya wa cin abincin ne yanzu?
11: A'a tukuna dai gaskiya.
12: Sai an jima.
11: Ko za mu bukata sai wasu 'yan mintuna biyu nan gaba.
13: Sosai.
15: To shikenan. Sai an jima.
11: To madalla mun gode. Ina so fa in ce wani abu.
13: Me zaka ce?
11: Mu yi murnar shiga sabon shafi.
13: Gaskiya.
12: Gaskiya na yarda da kai Rabiu.
11: Muna farin ciki da shigowa wannan sabon shafi.
13: Sosai kuwa.
11: Muna addu'ar sababbin ayyuka da muke so a zuciyarmu.
12: Amin.
11: Su zo kuma gare mu.
12: Amin.
11: Kuma su kawo mana ƙarin damammakin samun wasu ayyuka.
13: Amin.
12: Muna farin ciki da wannan sabon shafi da muka shiga.
13: Allah ya ƙara da kawunanmu.
12: Amin.

Cikin wannan farin ciki tsakanin ƴan uwan juna uku wato Rabiu da Zainab da Gaje muka kawo ƙarshen wannan wasan kwaikwayo namu mai suna ba a shedar mutum daga fuska. Kada ku manta za ku etaran mu a wani sabon shiri na gaba. Andrea Wagner ta rubuta wannan wasan kwaikwayo daga ɗayan sa zuwa goma. A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci. Nake muku fatan alkhairi kada ku manta. Dandalin mu na sada zumunta na Facebook na bude domin shawarwarin ku. Kazalika za ku iya ziyartar adireshin mu na yanar gizo wato dw.com/iliminfasaharzamani. Muna nan a YouTube DW Hausa. Daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi. Allah ya sa da mu lafiya a wani sabon shirin.

0: DW ra'ayin malamai.
1: Masu sauraro, barkamu da saduwa a cikin shirin na wannan lokaci. Suleiman Babayo ke muku sallama. A cikin makon da ke karewa, shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gudanar da taro tare da shugabannin kasashen Afirka a birnin Nairobi na kasar Kenya, inda aka samu mahalarta taro a ciki da wajen nahiyar. Akwai shugabannin kasa kimanin 40 da suka halarci wannan taro da mai da hankali kan harkokin zuba jari a nahiyar Afirka, game da matakin Faransa na zuba makudan kudade a nahiyar Afirka, da ma an tattauna kuma game da wasu matsaloli da nahiyar take fuskanta da hanyoyin da za a magance su, musamman abubuwan da suka shafi tattalin arziki domin ci gaban nahiyar. Domin tattauna wannan batu, muna tare da Dr. John Bell, dan Najeriya da ke koyarwa a bangaren aikin jarida a Jami'ar Desta da ke birnin Nairobi na kasar Kenya. Muna kuma tare da Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki da ke koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Kana muna neman Umaru Kante, malamin makaranta Kana mai sharhi a Jamhuriyar Nijar. Farfesa Muhammad Muntaka Usman, idan na fara da kai, idan aka duba halin da ake ciki, wannan taro an gudanar da shi ne domin ganin cewa an samu an zuba jari a nahiyar Afirka, inda Faransa ta yi bayanin za ta zuba jarin kimanin kudin euro miliyan 23 na jari, gami da wasu ma miliyan 14 domin ganin cewa an samu wajen harkar jin kai da kuma harkokin 'yan kasuwa masu zuba jari a nahiyar Afirka. In aka duba irin waɗannan abubuwa da suke tafiya, aka dubi halin da ake ciki a nahiyar, irin waɗannan abubuwa suna da me tasirin su ma za a ci a nahiyar Afirka?
2: Wannan wani jari ake ce mashi a Hausance, daga kare saboda shekaru nawa suke da kasashen Afirka renon Faransa. Sun rike masu tattalin arziki, sun rike masu komai da ka sani na harkar rayuwa ta kewa da kuma cigaban ƙasa. To yanzu sun ga sun fara rasa wa'annan ƙasashe, kamar abin da ya faru da Nijar, Mali, Burkina Faso da sauransu. Ana ta yi masu tawaye a kan abubuwan da suke, to shi ne yanzu suka kullo da wata damar da cewa suna so su ɗan ga yadda za su ci gaba da mu'amala da ƙasashen Afirka. To mu a matsayinmu na taliban ilimi a kamfanin tattalin arziki, muna ganin wannan ba zai yi wani tasiri ba sosai, saboda abin da ya faru shi ne sun je sun samu wasu shugabannin ƙasashe wanda ba na cikin wannan ƙasashe renon Faransa ba, kamar su Najeriya da Kenya da kuma Rwanda, suke neman su jawo hankalinsu don su zo su alaƙa da su. Shi kanshi wannan taron na sanyi in cewa kamar ma ana rena 'yan Afirka ne da shugabannin Afirka, saboda kowa ya tafi kawai sai ya zo ya tara ya taro shugabannin kasashen Afirka ya zauna, sai a gan shi kamar cewa wani abu ne kawai dai a tattara zo su kashe kuɗi a tashi a taron shan shayi, wanda ba shi. Duk abin da za a yi ma Afirka dole sai an yi ma 'yan Afirka su san cewa gwamnatocinsu suna kula da su, shi ne zai sa a cewa nan abubuwan za su ji, ba wai ƙasashen Turawa su zo su ce za su yi mako. Muna da ma'adanai, muna da mutane, muna da jama'a da za a tsaya duk wa'annan arzikin da ke Afirka, a tsaya a yi ma 'yan Afirka da aiki da shi, ba a kwashe shi ba a kai ƙasashen Turan.
1: Mun gode Farfesa Muhammad Muntaka Usman, za mu sake dawowa gare ka. Dr. John Bell, a matsayinka na masanin aikin jarida da yanzu aka kai kake koyarwa babban malami a wannan jami'a ta Desta da ke birnin Nairobi na kasar Kenya, ko da an yi manufa wadda ake so ta amfani mutane kamar yadda ita Faransa take tunani, a so da yawa ana iya samun rashin fahimta ko rashin jituwa, saboda maiwa mutane kansu ba a gwada musu ta ina abin zai amfane su ba, mutane kansu wato ba su san ta yaya abubuwan nan da ake yi ina suke zuwa ba. Ga kana Nairobi ka san yadda mutane suke mai da martani game da wannan taro kuma kai a tunaninka me yasa ko duk irin waɗannan abubuwan ko da yaushe mutane ma ba tsayawa a gwada musu cewa ga abin da ake so a yi ga ta inda amfin zai amfane ku ga kuma abin da ya kamata ku yi domin abin ya amfane ku.
3: Abin da nan zan iya ce a nan mutane ba sa jin daɗi da yadda aka yi taron don tunaninsu inda ana so a gyara Afirka, Afirka ne zai gyara kansa. Ba wai sai an turo mutane daga Faransa ba su zo su gyara Afirka a Nairobi yadda za a gyara Afirka. In ka duba abin da ya faru rana na biyu na taron a Nairobi, akwai mutane da suke so masu su kawo zanga-zanga don sun gani wai Faransa abin da suke so su yi wai su nuna kansu da wai suna so Afirka mande in ka duba sosai yadda taron ya haɗu za ka gani akwai matsala a ciki yadda Afirka suke ganin abin da zai fito daga wannan taro. So matsalan da yake ciki dai muna ganin in za a gyara Afirka, Afirka ne zai gyara kansa don muna da mutanen da za su iya su haɗa taro da zai jawo mutane gwamnati daga Afirka da mutane wanda za su iya su kawo iliminsu a tattauna a san yadda za a gyara Afirka. So Faransa in ka duba abin da yake faruwa a Niger da Mali za ka ga Faransa ya ba shi da irin power da yake da shi da. So yanzu abin da yake suke so su yi su zo wurin Afirka ta Nairobi su sa abin da za a yi a ce wai Faransa yana so Afirka amma din ka duba shi ba abin za ka iya ce ka ce wai suna so Afirka yadda suke faɗa ba.
1: To Dr. Jambel mun gode za mu sake dawowa gare ka. Yanzu an shaida mun cewa muna tare da Yushehu Aliyu mai sharhi kan harkokin tattalin arziki a Najeriya da kuma Umaru Kante malamin makaranta Kana mai sharhi a Jamhuriyar Niger. Abinda Dr. Jambel ya faɗa na ƙarshe ya yi bayani ne game da ƙasashe renon Faransa musamman ƙasashen da za a duba Jamhuriyar Niger, Mali da Burkina Faso ba su halarci wannan taron ba. Waɗanda a baya jigo ne a wajen wannan taro kuma taron na gudana ne a ƙasashe renon Faransa. Ya ake ɗaukan wannan taro da ya gudana a birnin Nairobi na ƙasar Kenya, Umaru Kante ganin cewa ba ku a cikin waɗanda kuka halarta, kuna gani akwai abin da yanzu za ku rasa game da wannan zuba jari ganin ba a yi da ku ba?
4: To, salamu alaikum. Shi dai wannan taro ni ina ganin akwai wata ayar tambaya da ya kamata a yi a cikin shi. Saboda idan ka ɗauka ni abin da yake mani mamaki a bisa kan duka wannan lamurorin da ka rike da iya shi ne yanni ne ne a kowane lokaci za a cewa misali shugaban ƙasar Faransa ya taso ya zo Afirka kuma ya gama shugabanni sun kai misali mutum wajen 35 na ƙasashe daban-daban. Saboda a yi magana bisa kan Afirka ko kuma tattalin arziki na Afirka ko alaƙar da shi da Afirka. Ina ganin ya kamata abu na farko ya zamanto idan Faransa tana son ta yi alaƙa da ƙasashe za shugaban ƙasar Faransa shugaba ne ya iya tashi da wata ƙasa a Afirka ya kunna alaƙa da su bisa kan tattalin arziki ko wani abu makamancin shi. To amma ya zamanto a ce shi ya zo kuma shugaban kasa wajen kowace kasa 35 ko kuma fiye da haka sun tattaru a wuri guda ya zo ya yi magana, ina ganin akwai wani rashin kima a cikin tafiya. To amma yanzu wannan bayani da mutane duka suka yi na shurara ni dai ina ganin kaman idan ka ɗauki wannan sabuwar alaka da yake ko kuma sabon salo da ya hudo na cewar a yi alaka da kasashen Afirka sai koma misali kasashe kasa wadda take da harshen Ingilishi. To ni ina ganin ba mamaki bane a ce Nijar da Burkina da Mali ba a gayyace su ba a wannan taron saboda hasali ma ni ina ganin ba za ma a iya gayyata su ba. saboda idan ka dauki akidar da su wannan kasashe guda uku na ya saka doka ai akidar ce wanda take ganin tahiyya ce ta bisa kan mutunci ta bisa kan daraja ta bisa kan abubuwa da dama wanda su kuma shi yanzu ka doka su gaban kasan waran shi ba abu bane wanda ya doke shi da muhimmanci idan ina ganin ka bar wata sabuwar alaka ta wanda ni a tunani na ya ma kamata a ce kasashen namu na yau kuma sun kai sun halarta wannan taron saboda shi bayuwa magana ta kasa da kasa ta wuce ake magana ta mutum da mutum wanda za ka yi ka magana ko gaba ko kuma wani abu ko sha da baya gaba daya saboda magana ce ake ta al'umma magana ce ake ta ci gaba idan a da ana ganin an yi waɗansu abubuwa waɗanda ba su gyara kasashenmu ba shi ya sa hulɗa aka yanke ta domin ina ganin yanzu ko ma menene aka yi daga baya idan mutum ya dawo ai kasawa ce kasawa ne zai yi a saya ya kamata ya zama to a ce an zubuta mun duba mun doki abin da ya kamata mu doka wanda ban maso mu aishi
1: to mun gode Umaru Kante Yushawu Aliyu idan aka duba mahalata taron nan akwai jigajigan yan kasuwa daga kasashe daban-daban musamman ma Najeriya gani yadda masu arziki na kasar suka cikin waɗanda suka halarci wannan taro ta wata hanya kake gani za su iya sauya dabaru da kuma zuba jari da akai magana akai wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin kasashe irin Najeriya yadda za a ci a ƙarshe kuma yaya kasance dai mutane sun duba ta hanyar da suka amfana daga irin wannan taro da aka gani na birnin Nairobi na kasar Kenya
5: wannan taro da wakilan Najeriya tun daga shugaban ƙasa zuwa ga mashahuran ƴan kasuwa nagartattu kuma ya nuna cewa kamar yadda muka yi hasashe shine a bangaren da ya shafi masana'anta ko masana'antu musamman na harkar mai da gas inda ka samu Dangote wanda ya iya samar da refinery matatar mai wacce za ta iya tace ganga 650 wanda a cikin shekaru biyu za ta iya ƙara girman da za ta iya tace gangan man fetur miliyan 1,400 a Afirka ta yamma to kaga abin da muke nema a Afirka duk sanda aka iya samar da wata kuma a kudancin Afirka aka samar da wata a kamar yadda na Algeria yake aka samar da kuma a tsaki a Central Africa to kaga waɗannan ƴan kasuwa suna da damar da za su iya samar da waɗannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da suka gabatar sannan bayan haka idan ka ɗauka mashahuran ƴan kasuwan da aka haɗa sama da 2,000 waɗanda ba dukkanin su a cikin Afirka suke kuma ka ɗauka daftarin ita wato ƙungiyar haɗin Afirka wanda ake ce ma African Union da kuma yarjejeniyoyi da aka shiga tsakanin gwamnatoci na Africa Continental Free Trade Area wanda gibin kasuwanci kadai da yake tsakanin kasashen Afirka 54 idan aka gina man fetur aka gina gas aka gina harkar noma aka gina harkar sadarwa aka gina harkar ilimi aka gina harkar lafiya aka gina harkar magunguna to waɗannan su ne ginshikan abinda majalisar ɗinkin duniya take nemar kowace tattalin arziki ya samar da shi a matsayin mataki na jiha mataki na ƙasa da kuma mataki na nahiya saboda haka idan irin waɗannan abubuwa suka samu kuma a zahiri za a iya samar da su ɗin kamar yadda zai maka bayani kuma a cikin wasu yarjejeniyoyi waɗanda su ƴan kasuwan za su cimma tsakaninsu waɗanda idan suka girma suka bunƙasa waɗannan ƴan kasuwa to za su iya daidaita gwamnatoci misali kasashen da ya zamana cewa saboda sun yi juyin mulki don gina kasashensu suna da muradi ne ainihin gina ƙasarsu saboda haka waɗannan ƴan kasuwa abinda nake kira gare su shine su nemi waɗannan gwamnatoci su manta da wace irin gwamnati ce ko gwamnati ce ta soja ko gwamnati ce ta farar hula ko gwamnatoci ne waɗanda suke da alaka da addini abu ɗaya dai bori ɗaya ke matsafi shine ana neman yadda za a fitar da Afrika daga cikin kangi na talauci ta kuma samar da kasuwanci tsakaninmu wanda kashi 40 cikin 100 na kasuwancin in aka iya dawo da shi tsakanin kafasan Afrika za a raye masana'antu za a raye ayyukan mutane za a yi raye shige da fice za a raye sufuri za a raye ilimi sannan kuma gaba ɗaya za a raye shi tattalin arzikin Afrika wanda misali zan yi idan ka dauki China da yawan mutanenta tana da mutane ne biliyan 1 da kusan rabi haka India ita ma tana da wannan to haka ita ma Afrika idan ka da kasashe 54 ka dauki mutanen Afrika zaka ga tana da waɗannan mutane sama da biliyan 1.3 waɗanda sun kai yawan mutanen da kome ake nema a samar a ciyar da Afrika gaba a ciyar da sauran nahiyoyi ma da wasu abubuwan da muke ciki sannan a bibiyar da nayi na wannan taro da ya riga ya gabata ƴan kasuwan sun yi ittifakin cewa duk abubuwan da da ake zuwa a ɗauke mana daga Afrika a tafi da su wasu nahiyoyi a gyara a dawo mana da su to za a fara ɗaukan matakai musamman abubuwan da suka shafi abubuwan da muke samarwa daga noma waɗanda galibi sai a zo kaman koko sai a ɗauke shi sai a tafi da shi wata nahiya sai a ƙara masa kuɗaɗe sannan a sake dawo mana da su haka ma'adinanmu waɗanda yake suna ake kira solid minerals wanda duniya yanzu da cigaban kimiyya musamman harkar da ake samar da shi wannan makamashi da ake cewa energy ya ta'allaka ne da wasu ma'adinai muhimmai waɗanda ake samun su a Afrika to ta yaya za mu yi ta ɗiban waɗannan ma'adinai muna kai su suna gina wasu tattalolin arziki na duniya mu kuma suna dawo mana suna ɗauke mana ayyukanmu saboda haka lallai wakilan Najeriya ingantattu ne kuma wannan taro yana da muhimmanci sannan kuma ba a je taron a gama kawai ba
1: to mun gode
5: kasashen da yawa
1: mun gode Shehu Aliyu mai sharhi kan harkokin tattalin arziki Professor Muhammad Muntaka Usman wannan bayanai da Yushehu yayi idan aka duba su ne abubuwan da ake bukata to amma a zahiri Professor Muhammad Muntaka Usman a tambayan anan ita ce ta ina ne za a tabbatar cewa abin da aka rubuta a takarda ya dawo an ganshi a zahiri saboda korafin da aka dade ana yi a nahiyar Afirka kenan na cewa mutane sai su ce ko yakin neman zabe aka yi za a gina tattalin arziki ba ma gani kuma ko ina da jawabai din nan ne da yakin neman zabe bayan yi zabe ake dawowa bayan an faɗi wayannan manufofin a aiwatar kuma a ga an ci gaba
6: yawa nace to ai kamar bayanin da shi Yushehu yayi kamar dai kawai ya bada labarin abin da ya kamata a yi to wa'an kuma shi wannan taro ta rasa inda za ta je ta yi mamaya ko kuma inda za ta ci gaba da zukar a ɗan Afirka kuma wata dama da ta samu take zukar tattalin arzikin Afirka yana kuce mata to shi yasa ta tattara wannan taron ta kawo gwamnatoci na shugabannin nan ko da suna son ƴan ƙasarsu ne ko ba sa son ƴan ƙasarsu duk shugaban da kaga Turawa na so to baya son ƴan ƙasarsa to saboda haka sai suka tattara wannan taron sa nan suka tattaro masu masana'antu cewa za mu taimaka to duk wani abun da za a kawo ma Afirka idan ba Afirka ne aka gino da shi ba aka san yadda Afirka take aka san tattalin arzikinta aka san al'adunta ba yadda za a yi ka gina Afirka daga wajen Afirka dole ne sai ka zo ɗan Afirka ɗin nan mutanen Afirka su ne za su gina ƙasarsu ba wanda zai zo ya gina maka ƙasarka daga wani wuri saboda duk wanda zai gina ƙasarka shi ma yana yin wani abu ne don ya samu wani abu da zai yi tunda ana ce musu kamar mutane ne da kuke takara da su, kana so ka ciyar da kasar ka gaba, su ma suna so su ciyar da kasar su.
1: To amma Professor ban tsaya da kai ba, idan aka duba Professor ban tsaya da kai ba, amma idan aka duba shine duk hulɗa da ake tsakanin kasashen duniya kowa tana duba ta ina ne za ta samu riba, wannan haka ne. Abin tambayar me yasa mu ba mu duba wato Afirka, me yasa ba sa duba ma duba yadda za mu samu riban a wannan, yadda kuma za mu gina kamar yadda ka nunar cewa dole in Afirka ne za su gina Afirka, me yasa muka gaza?
6: Abin da yasa muka gaza, na farko tsarin da muka dauka yawanci baya alaka da mu ƴan Afirka din, sai muna dauka tsarin da zai yi ma wasu turawa ko ƴan barandan turawan amfani. Kamar yanzu a misali, idan ka ce yanzu muna da ma'adanai a duk duniya ba inda zaka samu ma'adanai kamar yadda suke a Afirka, amma yawanci tunda mu ma'adanan nan ba mu ke sarrafa su ba, sai waɗanda ke sarrafa ma'adanan nan sai su zo su hada fada kafai su su ci gaba. Abin da ya faru a Congo shekara da shekaru, me yake faruwa a arewacin Najeriya, duk magana harkar ma'adanai.
1: To amma Professor me yasa mu muke fada?
6: Abin da ya sa mu muke fada, su waɗanda ke hada fadan za su zo a cikin tsarin da suka kawo mana na demokuraɗiyya, sai su ɗauki wasu ƴan bara gurbi su zama shugabanni. So shugabannin nan ba sa tunanin kasai, suna tunanin zan samu ne idan zan same shi kasan ma duk abin da za ta zama ta zama. To saboda haka shi ya sa wannan tsarin da mu ba mu tsayawa mu samu shugaba masu mutunci, masu tsayawa su jajirce kan jama'arsu, sai a kan jama'a abinda mu za mu samu da mu da fiyanmu. To saboda haka su ƴan turawan sun fi san irin wannan shugabannin, su za ka ga ana ta turawa ana ta cewa ai su ne suke canza duniya, su ne suke canza, sai da abin ya faɗi sai su ai ba ruwanmu, sai kuma su samo wani su ƙara tsorawa a kai. To abin maganar shugabanci ne da mu kuma talakawan ba mu tsayawa mu jajirce mu ce a'a wane sai ya yi mana kaza, duk wanda muka sa aka zaɓe shi sai ya yi kaza, idan ya in bai yi wa'annan abubuwan ba ba za mu sake zaɓen shi ba, ko an zaɓe shi mu budure mu ce ba za mu yi da shi ba sai dai an sake. Idan ka duba
1: kasashen turawa
6: mun ka gaza, saboda haka za ka ga kamar kasashen turawa idan aka san baka da mutunci ba yadda za a baka shugabanci, amma a kasashen Afirka sai su zo su tura wa'annan wanda ba su da mutunci su ne za su zo, saboda haka su duk abin da za a yi na rashin mutunci shi ne za su yi. To amma idan dai 'yan Afirka ba za su zanna su kalli Afirka ba, su tsaya a gina Afirka, ba wani Bature, ba wani baƙar fata, jan fata da zai zo ya gina mana Afirka, dole mu ne za mu gina Afirka, kuma dole ne mu yi ma jama'a aiki, jama'a mu su shiga da kangin talauci da fatara da yunwa.
1: To mun gode Professor Muhammad Muntaka Usman. Dr. John Bell, gina ƙasa ba rana ɗaya ake yi ba, ta ina za a yi amfani da musamman harkokin sadarwa, ganin ka ƙwararre ne a fannin sadarwa kana koyarwa da 'yan jarida, ta ina za a yi amfani da harkokin sadarwa wajen wayar da kai, wajen tabbatar da cewa manufofin ci gaba mutane sun iya sun tsaya a kai, ta ina Afirka za ta tsaya ta yi wannan abin har ta amfana?
3: Okay, ta gode Suleiman. An ka tambaye ni zan ce a fara daga gwamnatocin na Afirka, me tunaninsu gaba da jama'arsu? Zan giya ma wani labari, misali ranar da aka gama wannan taro, yaran da nake koyarwa suka tambaye ni me za a samu a cikin wannan taron da zai kawo ci gaba na youth na Afirka. Sana ce musu wannan babban magana ne. Abin da yasa suka yi tambaya sun ce wai in aka yi irin wannan taron a Afirka, abin da ake yi a jawo mutane a babban
1: ɗakin taro, babban ɗakin taro, su matasa ba su san me yake faruwa ba, sai dai su gani a TV.
3: Ya, in aka gama sai a rubuta a jarida shikenan, ba wanda zai bi ya san ko me zai fito a wannan taron ba. So youth na Afirka suna so su sani me za a samu a ciki zai kawo ci gaba na Afirka. da Najeriya na garin. So in ka tambaye zan ce za a fara daga gwamnatinmu, me suke yi, me suke so a samu daga irin wannan taron. In ka je ka jawo mutane daga ƙasan waje su zo su gina Afirka, wannan babban matsala ne. Dan in za a gina Afirka, ya kamata a gina Afirka daga cikin Afirka, ba daga waje ba ne.
1: Wato dole dai sai ‘yan Afirka sun tsaya da ƙafafunsu kenan. To amma ta ina ruwan ‘yan jarida a nan, ta ina za su taka rawa?
3: ‘Yan jarida suna da aiki wanda za su yi, amma kafin su yi aikinsu za a duba jaridodin da suke muke da shi a Afirka. A hannun waye yake? A hannun gwamnati yake ko a hannun mutanen da ba su a gwamnati? Dan in jarida ya shiga hannun gwamnati, ka san din labarin da za a ringa ba irin wanda zai kawo ci gaba yanda ake so ba. Shi ne gunda muke da matsala, wanda ya kamata a duba kafin su yi aikinsu yanda ya kamata ya yi. In ka duba headline da suke yake a cikin media yanzu, za ka ga duk abin da suke ce, suna ce abin yanda gwamnati zai ji, ya ce abin da ake so a gaya mutane shi ne ake gaya mutane.
1: To, Dr. Jambel Mungodi, masu sauraro, saboda ƙarancin lokaci gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe, muna godiya ga Dr. Jambel da ke koyar da aikin jarida a Jami'ar Desta da ke birnin Nairobi na ƙasar Kenya, da Farfesa Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya, da Inshehu Aliyu mai sharhi game da harkokin tattalin arziki a Najeriya. Sai kuma Umaru Kante, malamin makaranta Kana mai sharhi a Jamhuriyar Nijar. Amanadunku duka da sauran abokan aiki, Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
7: To da haka ma za mu sallama da kuma sauraro a madadin Muntaka Ahiwa, wanda shine editan da ya tsara shirin, kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa, ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.